0: sa kong kaban ko pala bang bon. O ba na yung balibiling ignore?
1: Ako sa yung mam
0: kuching koko, ding, ding, next door. Ibig sa kong kaban ko pala bang bon.